Kuin aho sapateni aho tahono o a kosi wafe waono. Kuin aho se fefo aho kuatu ae polkala matala hongo na lei ae vahengalo tutonga ae informa follow to you up emere tio 2000. Ono talitale lei kumou tolu he ahonu si tau kain tonga koto be u fanongoa polkala mani o da tau be ihe ngalu ea peko e ngalu opie. O fa lai si ka to le le ka ga ma ki mo do le mo henga o e mama hi. O fa fu ka ding mo do le nga api hopo ate pe mo mo do le do be fa no ai ta por kala ma kuia o e e fia fini. Fa na be u to ma le nga me ko do be nga fi tu ngo na do ta por kala ma pe a ki sia nga lo to pe ko nga lo to fa le fi ko ki mo ha fa he nga fa nga ta o e fo no nga. Fa na hi fa no pe mo fi ma le ai o twa no fo ia ho mo nga lo to pe mo mo nga lo to fa le. Hei koe mō mea e koe sā pateni o kutataki e tō utupu e ngai o wā lotu o e ngai whenga lotu koe o e wāhenga lotu tōnga. Pea i he aho ni, te taki tau tōlu e Wharewhihi Pani Junior, pe me whenga lotu koe o kere si me tau uchi o.

0: kua, oku kamata me e tui, pia iku ki e tui o hangei koe folkola, koe maa oni oni, tene mo ui, me e tui. No fo mau, i e tui, ki e tae ngata, ki e tau lotu. E o tua koe mautamai uki he wani, ke whakamai ho pureanga ka whakapa whau, hangei koe a, oku whai he longi nā ki a tiki mautolu. E kumau noho mau ai pē e tui, ki tā ngata. E o kohau ai pure mo mālohi mo gloria, o tā ngata, pē tā ngata. Amen.
1: Koe, ura kifolofola himi e ka mata ake o au malanga o pongpong imi, koe whāngi au hiwa ngō full mā fito o himi, ke tau hiwa. O kuai ha pule anga, o kteu pē he mamao. Koe pule anga ka whakawhawhau. Hono tu i koe lami, u heka ki e ao, pe ha o fia e ne ngahi tau. Koe pule anga au ku hau, oi, koe pule anga au ku hau. Ke ke teu teu lau maalie, na kuo vave ai talupite, malanata kuo hoko mai ai hau.

Nga ima tu ku hiki alu hifu a whanua. O nga ngana e whetu o langi e. Si kakai he whenga holo, i e mole atu unga, ne whalalai a naulau mali e.

Tai ang a nau fe nga ko fai to mui pe. Ho o si pe a tai mi tali ho. Na nau tu ku mate ai pe ho nau nga hi lau mali e. Pe ai kai la vai ni ke li liu. Ko e puli ang ai nau kwao. Oi, ko e puli ang au kwao. Ke ke teu teu lau mali e na ku o vave a talupite. Malanata ku hoko mai ai hao.

Kitau fai ai lotu tau mau. Oga ta fo kia kovi me anga kovi kone feia. Kone fai ke lau me to tonu. E fa mo iho no lau mari e to ta koia. Koe fei lau lau ke o tua koe lau mari e lavea. Koe loto lavea mo ma fes fesi. E kai tai to kai e afiona. Oku iei kotau o tua e fai me e si. Mo e fa, fa more more. E kotau anga tu kia teia. Poku i kai ti tau fao ke reo si hova kotau o tua. Ke fou ke ngā e lāna ni whakotu i o tau ao. Ka tū mō alu ke kutamai pia upehe ke teia. Alā tamai ko whai ang hāla ke langi ka tau tōn ki a te koe. Uki kai te ukei tāu ke lau koha whoha. O anā ke whamau i o tamai o eki kō ki tā. E i ho ao uki kai ha taha mō ui tēne tōnu hia. Si kai ngā whena. Kwe ki tau tōlu he toi tapu e ngā he pot ke heke. Ke tau whaha mo vete tau ngāhi anga hala, tau ngāhi anga kowi, pe ka uana tau kāka, o ufi ufi a hai ao e tua maf mafi, pe tau tamai o ki he wani. Ka ke tau whaha pe anga vai vai mo anga malu, mo loto ko fua tamala mo talo mo fua, ko vi ke tau mau ano wha mone mone, i anga le lei mo anga lofa e ne afio. Ko ia ko e kinaki ai ke teki moutolu ko fatahani, ke tau unu unu atu ke afio anga, alo fa e moni o lo to mo ya vai vai to mo wang mo i ya te au e to mai maf maf mo al ofa kuma wal no pe o af me nga hala nge ko fa nga sibi he ola i fa ma mo mo i nga frio e mo hore ho ma loto kuma ma ma ho nga hala ma no ni Ko mau si ake ngāi mea nai to tōn ke mau whai. Pe ko mau whai ngāi mea koe nai kai to tōn ke mau whai. Pe o kui kai a mau mā lohi. Ka ke alo whamai a whiona ka tingi mau tōl kui kawa ngā hala kua hau sia. Ki ke whamone mōre ka mau tōl kui tēne mau ngāi ngā hala. Ke wha mūi haka ki mau tōlu wha tomāla. Honge ko ngāi talāwa ni wha ki māmani i a klai sisu ko mau eki. Pea ke tukumāi e tamāi ala ofa kohi ko ne a whio. Ki mau mūi haka ki a mūi haka whangautua mo māo ni oni mo whapotopoto. Ke ong ong lele ai ho huafa top tapu. Amen. Pisi ho wang mau kore kati koe ke whamui hua kai me nao ngāi anga hala. Ko hui ke mau atatai me hoa la ofa, ko hui ke ngāi hai anga hala. Ai a ko mau whai ko mau wai wai. Ke a ko mau kore ke fua ke mai ho lau maari e maa nyo ni. Ko hui ke mau whea ne ngāi mea ho ho ia ai ho whina ngalo. Pea ke ma Molelei, ono toi e mau mōi. Kai whai whai bia mau hokosi, ai whie whie angatai ngata, ia klaisi, ia sisu klaisi, koho mau eiki.

tap mo ai afia dua ta ha mai yo da lot lot nga tap ge da ine princesi princes Angelica la tu fui peka la val mataho pe tal ka la ya tonga ki asle ria tap ge hawe ga ma ha mata pure tap ge Ik se a o e konferensi pa fkau che shon kio ka ma sekretari pa fkau admoni ta mo piau pa mo kau to koni tap ge nga to goa pa fkau ko to pe pe fine mo tangata a konferensi ka ma ka se tuata o nga fa yang alot Pada pergi kau fafofong aku dah be, oi konferensi si. Kami kau tahu dekat mereka, kami ngah tahu aku dah be. Pada buat pergi kau hiwai ki, wah ngah lontong apa mau fama lola, hiwa mari mau hiwa lelei, oi pong pongin. Aku kore ke tala mo kapui ka afaki a fatapu ki e conference ko no tolmo ful mata ha ya da ke u como no kolo amalo ki e sea me ka fa u pol kalama e tapo ak fatongi ako ni ko la ve ai e pong pongini ke fa fa ai ka do ki tau tolu ke foto ha fa ka kau fao tua ke ne pao motolo aki e tau kavenga fa konferensi se tau koeni no fo mau he tui ke ta ngat living in faith eternally ke fo tua fo fo la ke ne hanga o fa mama mo hulu hulu ai kavenga ai konferensi Το πότε φορ φορά με λαγάνω το ίδιο με το ίδιο σιώπε να λάω, βάχε ουάπα και βέσαι το λούπα μου αιωνό. Το φορ φορά εκεί και σε τάνε, κουό και το καγάι που το μάει ο οίκο σιώπε, αι κάι χανοτατάου η μαμάνη, και τα γάτα χάω χάω μου αγατώνου, ούνε απασία και ο τουά μου άφε με κόβει. Και ούνε και η κούκου είναι χάω χάω χάω. Ne ongo ku ke o iau ke fong ia ia tunga ambe. Tuk fol fola si hova ka setane. Koena ke ke fai te riha ki ai, ka te ke whakairi ene mo ui. Pot fol fola no wako maaka mai hong fulu ves, hong fulu maa faam, hong fulu maa ni maa. Ka e mamata kea si suuna ne tupta maki one pehe ki ati nau tolu. Tuku pēha ka hau tamai ki nau hau kia teo, ue tāwhi ki nau tōlu, eka māi whāhinga ko ia, ai pure anga oi otua. Koa ue, ua o tanātu. Ko ia u kaite ne tari, ai pure anga otua hange ko ha tamasi i, e i kai huo ia ki ai. Ka wenga ai konferensi si, no foi he tui ke tangat, living in faith eternally. O tāna kia tupe, i malanga pē koe ni. E tūm pē, a kawe ngāia, i teia pē, kai tāna kia tupe, i malanga koe ni, i ahoni pē. Nofo, i he tui, ke tāi ngāta, i he pureanga e o tua. O tāu maheni, o kuiai, a e ongo iwi, malo he ua, o kunehanga, o ue i hamea ke ngaue. Ko iwi, te ke iat, uda ui fra Britannia, te push. Pea mo iwi, to hoaki mai. Uda ui fra Britannia pe, pe pul. Ko ngo iwi maa lohi eni, o ku ngā ue ai hamea, mi ha feitu, mu ha tuunga o ku iai. Pea ko ngo iwi ko ni o kui kai ke na whi teke teke. Pe o kui kai ke na whi toho aki. Iha mea una tokanga ke teke atu.
Mohamea, Unatokanga, ke toho mai. Ka pau e te kei atu pe to e toho mai, pe ko e toho mai pe to e te kei atu, e ae na fai kei ke, pe ae mau mau, pe ae hoko ai, ae fatu tamaki. Koe ongo pot fol fol ai ae ahon, ko hono te kei atu he o dua, ae ne tamai o eki koini ko siope, ke fai te riha ia se tane. Pea mohono toho aki mai, e si su a whangi i longa i whanau, na e te ke i atu pelolom e ne kau a ko, ko gnau tolu i a whata tato tonu, o i pureanga, o i odua. O kia e tau tukuhua o apehe, ka mea lelei kotoa pe, pe ka toko taha lelei kotoa pe, o kutau whetoho aki. Pe ka pāu ki aiha me ea ku kōwi, pe ka toko taha ku kōwi, o ku tau whete ki a. Ko sione, i e whāmili, o ku kai ku ha toko taha ea ku te whai ha mea ku lerei. Lahenge kōwi ku te whai, mā ai whāmili. Pe ko hono kau ngā ako, pe ko e si a si. Pe ko e nau mea ku whai ku hono whete ki a ka sione. Koe pehe mai koe u te whaamiri mo sione u te kalo kalo ma mahe, te kata sione u kai ko mei u whaamiri mo ia. Ko hui o ku te mā, pe hange o ku holo ahe to langi langi, ka koto whaamiri pe a sione. Pe pehe mai koe ko Paula, koe toko tahale lei mo lava me a, o ku tau whi toho ake o Paula, o ku tau tawhenke toho mā Paula, tau tawhenke mau ene ki mei Paula. Kowi ke lauai hoto langi langi. Kaka mea maari e pe, ke tau whetoho aki pe, ai lelei o Paula, ono ulunga ngā mwene tō ngā. He ka pau ke tau whetoho aki no sino, mahalo e mau mau o Paula ia. Koe ongo i via, o e talanoa o e ahon. Koe teke atu he o dua. Se tane, koe nā e kutamai ki whai te riha ki ai. A mwe toho aki mai e sisu. Oua ta ofi ki nau tolu. Tuku pē kau tamai ki ke nau hau ki au. He kumā e whāhinga ko ia, a e pureanga tai ngāta, o e odua. Ko e odua au ki kai ke whetē ki aki. Mu whetoho aki e te tokanga mai ki ati ki nau tolu whāhinga o e tangata. Kau kiai ngāhi tāna noa ia he tohi tāpū. O Māri au pito kauai ai ngā potfolfola o e ahoni. O kuhanga he o tuā o te kei atu ka taha. Te whina ngālo. Ke hāka ki ai hana hua whā. Pea whā mōni ai ai lelei o toko taha ko ia. Pea kune toi hanga pe o tuā toho aki mai hata. Ke whakai ai hana langi langi. Pea ki he lelei ai toko taha ko ia. Ka pāu mu te kei ātu o tuā hamea pe kohata ki a whetū. Oku alu atu e tō taha pe koe mea ko ia ki whetū ko ia. Ke te whakahoko ai whina ngālo pa mui ka veinga o kuhingai hono te kei ātu he o tuā. Mea ta tau ki a taha o kuhanga he o tuā o toho aki mai ki a teia. Ia e kau palauwe ape e kau papalangi o kupehe. If you are away from God, guess who moves away. But if you are close with God, guess who moves in. Kapau ke ngoi ku ke wā ma ma'o moi o tuā. Pea ke ki whiwhiri, pa ke ma mahalo. Ko hai a koe mo o tuā ku unu ke mamao. Pea ka pau ke ngoi ku ke wāofi mo o tuā. Pea ke whiwhiri, pea ke maha mahalo. Ko hai a koe mo o tuā ku unu mai ke mo wāofi. Kona moni uk tū māu pe o tuā ia.
ke tau wafi mo ia hetai mi koto ape. O ange ke lau ahi mi tol ngau fitung ful mata. O ka mamah ia pe tuku hau sia, ai ofa fau. Ka ko si su pe te ne ofi, ofi ko tau kapo, ofi ko tau maa lohi, ai ofa fau. Ka ko hano te kei atu ki tau tolu e ho tua ki a fai ngataa. O ku hanga e he nofo mau i e fai ngataa ko ia, o fa moni a e tau tui ke nofo ta ngata. Te wha wao fia ki tau tonu mono tua. Ka tau wakai angi mua ke hongo iwi koi ni, i he tana noa o sio pe, pa mo e tana noa a maake. Ko iwi te kei atu o tua, ki e whai ngata a ia sio pe, ko e tana noa, tau whanongo ki a hea honi, o ku whahai ai, a iwi malohi te kei atu e o tua, ai ne tamai e ko ne au tau ko peteria ke ko rea peteria ke fo ko te fito i tamai ko te fito i tamai ko ato tau te fito me ai tup ha fa hinga tu fra holo o fina gal ke tu ko si ope ko te fito i tamai ai fa hinga ta mo mama hi i e fo gava mo tua ko no tua ke ne o tua a siop. Nā e nofo mau he ne tui ke tā ngata. Nā e living in faith eternally. Pea ko hono ola e ne nofo mau he tui koe ni. E wha mōni ae o tua. Te kei māma te pia siop e ia. Ku os whakahu e siop e o tua e ulunganga siop e ki langi. Koe tangata, hau haua, Moanga tonu, apasi ao tua, afe mehe kovi. Koe ola pe koe fua ea nofo mau he tui ke taa ngata. Pina alo tua, atu ake fe tau laki moe mamahi, pe ngata e tui a sio pe, pe taa ngata e pe tui a sio pe. Pe ane te kei atu a sio pe ke fai te lihai. Se tane, ko sio pe na, ke fai te lihai ki ai. Ka te whakairi pēr ane mōui. Pea māri e nā kaito e tō hake mai e o tuā ia si ope, me he uohu honga o e whainga tāngā koni. Ka te kei at, nā e a fioi pē o tuā ia no fō māu pē tui a si ope. I e fū whainga tāngā koni, e whai te ria ki ai. A sētan. Tau wakai ange, Tō e ne koloa. Tō tō whamatala e, tō e ngāhi wahe. Kāu e ne ngō mene whamanu, te tui bea siope. Kāra mai o whakau mene whānau, tō mene whānau, ke tui bea siope. Tō e ala mai e ni, ke kiri mo ka kano siope. Tāiagi, hangatāmaki, ahono sino. Ai kafo e loto si obe, more ne koloa, more ne whanau. Toi hoko mai ni kono sino, ko mene kutaui, ko e kafo pea toi kanoni kafo. Tau whauta ke fuma mahi, e whare e tala noa. Te hanga he se tanea o whai e ipu mai, ngesi ipu o vau ake kiri sobe. Pe awe tuku he fue tunga wewe. Tau whaka uta tuke fuu ma mahi moe langa moe uhu. Oe whainga taa. Kana te kei atu heo tua siope. Ke wakai ange pe e ngata e tuia siope. Na kei nofo mau pe a siope. Hene tui koe. Na i kai ke whaka ngata ngata. Ae tuia siope. Pe fuiwi malohi te kei atu. E o tua hataha, o atu whakataha bēmo e fuu mālohi o e o tua. Ke ikona e whainga taa koe ae tuko taha koe. Kai ki tau rie kina pe tūhau sia. No tu atu ki tau tolu o tua, ke wakai e tau tui. Nā te kei atu o tua si hope mone hao hao mone angatonu, apa sia o tua mo e afe mehe kovi, whakataha mono fuu iwi.
Pena e nofu maua i bia siope i he tui, ke ta ngata. Tau wakaina toki tala loto a siope, konga i kimu ia, pe tala noa. Hoko mai e fai ngata aku ia, nga ne lau kwa mea e ma mata ai ke otua. Tako ne tala loto e ni. Oko wilo ok moi a ho koeri, koe otua ia, koe koeri, koe toko taa tu tafaki, koto kai nga afi, ke to koni. Pate te tu ma efu nga efu ki mui, ma e no ka sio pe ka pao e mate. E ke no fo mau pe ne tui. Ta hine efu efu e ne mate, tu ma e pe o tu aeo ke mui. Pe e to e tu. Pe a hiri au kiri hono au nga pehe. Ka koi ai pe haka kano, te u ma mata ki a eloha. O kune kau mo au. Pe a kone, ho kone mata e sio ki ai oi kai koe kehe aeo tu ae ia. Pia te au, koe o tuata tau, te te kei, nā te kei au. Koe o tuata tau pe, o koe ma mata ki ai, au, au ngā hoku kakano. Kontra nisi, koe nofo he tui ke tāi ngatā. Koe living in faith eternally, o ku fina ngālo tua. Iai taimu fina ngālo tua, ke te kei koe pa te kei au. Ke tau whetau laki, ia moe whaingata. O kuwhita ngālo tu ake siwi e tau tui. Pe o kuno whomau kua ke tai ngata, pe o ku whaka ngata ngata pe ia. Ko e tau mō no whoa, mō lata i he tui ke tai ngata. Ko e tau lata he living in faith eternally, o ku whaka papau i aki, ai da mata tari e fai ngata ta mo ikuna e fai ngata yo no tuatu pe utege ya ta tol ki ai e otua ko ra uno fumao e tui ke ta ngata e kai au pito au pito i ene tui e kai au pito au pito e tu tu oni fai ngata ki atia ko ya mo ene tui e tu tu oni pe apure ki e fai ngata ko ya Himi nima tolo no, o tala no ai, ke tau whono ngā, te tau o i he wai, moe loto afi, ka e āsiri, e pik e tau tui ki a kalaisi, pia moe pik i mā a kalaisi, ki a te ki tau tolo, ki a tau tonfu mau e tui, ki a tai ngata. Nā mau, Pakau-kau ke whake kaweiga mō mea ko tōpe ki programma langa o hapai o afta hawhāna. Pea kumea no hingoa ke whake kore, kore mai ki Asteria, kore ka Amerika, New Zealand, pea kore halo i tonga. Nei tāke tāhi ne hongo a ki whuirea tekina i moana. Pana uhinga ia ki he tui a pitavi, ai kai meri o tui tonga pea mo hapai. Kuri ukawanga ia o tāo whahau. He kong tō leo leo mā whāna pita wī. Nau wholau atu, te e fu o tua tāo whahau, koe fuanga, tāo whatahi. Koe fui siwi whakao siwa pe kumoni e tui a pita wī ki hono o tua, ko hono te kei ki kitahi, mo e fu tāo. Ke na whewhau hi moe angāpe ko hei anau e mui. Ka pau e mo ui a pitawi u mooni au tua au tui kei. Paka pau e mata pitawi mo ui e anga e mooni pe au tua au tui. Tala noa mo si bea. Ko e tala noa a ngahi whamatala na e te kei he kau tai tui a pitawi ke tō ki tahi. Ka na e hopo pitawi ki tahi a kene tui o tua. O kia e tua mo mooni mo ui i tahi. Pea mo oni ki a pita vi e lau a himi ko tau tau tau hiwa aki he konfenis koi ni a himi taha taha whaa. Pea u hopo i he tui ki he moana koi ni koi ku malolo anga mea managlelei mo fiefia anga o kua u ilo i heni, ilo i tahi.
Kapawa ngā no iwa ia te awa ngāhi piaulahi pia more e ku ngāhi tokoni. Ka e maupe e ku tui e tamai kia rekoi. No foi e tui ki tai ngāta, nai kai ke whanga ngāta ngāta pepi ta vi. Ae ne tui he whanua mō moa. Pēko e ne kei wholau he waka. Nai tui a pita vi. Ko e otu āku ma on mō mō i tahi. I he whanua mō moa. I he ata mua whāinga whei tū pē. O ku iai otu ā. Kon whenis. Whā ia hiki tau tolu. Pēko u kawa iau. A e ku hanga whakangata ngata e ku tui o whakata tau ki ha whei tuu o ku whainga Mārie pe ala Mārie. Ko e nofo mau he tui ke tangata o ki kai lau whei tuu o ki kai lau whaingata. Ha potu pe e iai e lata pe. He o ku iai pa mo odua ku mooni pe mo odua ku mo ui. Ko hana wā, ko iwi tohoa ki o duā, ki ono pureanga. Ko tāna no ea ko spere a maa kehe honi. Ko hana mai, ai whānau ki a si sūpe, whenga ka wā ko, ke te kei atu ke mamā, ko e rea nā nā whanga lolom. Ko te kei atu ke mamā. Ko e hanga si sū o tohoa ki mai. Ko e whakarea tohoa ki mai si sū, tōku pēhe kauta mai ki ki nau hau ki a te au. O e ta ofi ki nau tōru, o e te kei ki nau tōru. Te tōha ki mai ki nau tōru. Kau i, wholwhola ki, koi, ok maae whahinga koi ni e whankita mai ki e pureanga o tua. Kau e o talatu koi e kai tene tāre pureanga o tua. Hangi e kau tamasi e kai opito hui e ki ai. Ni hanga tohu aki mai. Ni alaki tinga tolu ni whaa fua, pani aihano ni maka tiki nau tolu o fuu tāpoki. Ko ni tohu aki mai koi ni, nā ni hanga ai o whakatātai ai pureanga oi o tua i whangi whānau koi. Tohu ai fukoloia koi ni. O mai, longai whānau e pureanga o tua. Ko rea pureanga o tuā, ko e whaianga pure o tuā. Ko whewe mawinga ia ka te tau tōlu, ko whewe tu o pure ai o tuā he tau mōi. Ko kua whio he wane pure mai ki māmani, pe kua whio i whare loto o whaiane pure. Ko whai no hino pēto i tā puia mo tokāteri ne, ko tau loto, ko e pureanga o tuā. Ko e whaianga pure o tuā, ko tau loto mo tau lau Māori. Loto, ngoi ata mai, ko hano pureanga, o ku fōtū taloni ai, pēr tala ai hono whina ngā lō. Ko e loto o ku iai e tui, ko e whaino hino ia, ai tau tō kāterini whaka ue e siri anā. E whewi mo e tāri ulaki mo e ua nai whai e tuka tāmori toni. Ko e hā ai tui, pe ko e tāri, ai whewi mo e tāri, ko e tui, ko e pehe ho ku loto, o ku mo oni e mea ko toa pē. O whahai mai o tua i a sisu klaisi, moe tohi tapu. Ko e tui, ko hono, koe whaino hino ia, ai tau tō kāterini whaka ue e siri anā. E whewi, moe tāri ulaki moe ua nai whai e tuka tāmori toni. Ko e hā ai tui, ko e tāri, ai whewi moe tāri, ko e tui, ko e pehe hoku loto,

ni ok fainga ta ta hake hake ai ala hanga ta ma ki fau ka mo to ko ni aki mua ai tu i ki homo o tua ko homo ka pakao